Achton milkneh ko kinal ko kawil higisal. Shan ayin mamin chin tsalohi, waihi eko payetokon sana konokti. Shan ila bili mam, ayet hun e orail dila. Chin ay nohan bay ayach, na bay asatak mamin, ikchi waloni, mimang waljotakun. Ainti animin, chindowi chiwuka. Oh takhili napal, oh takhili inan. Bay ayine ko hikwit biyak in familia. Yutol ainti mamin makhein ko banelin babaya satak. Makhein ko banelin inal, makhein ko banelin pensar, makhein ko banelin etse talhon san manochuan oktuchinwane toko khein ko banelok bayayachi. Kayin ng inal mam bieto kwet bilang familia senyor, masan il mamin ohtak wili okok. Pero mamin ila bili pasunal anih, tulok wa kompartir bay sole bakono peponinal. Manukap na kong santi mamin oksomang pasunal anih tik amak. Ayin chua hunin nabal, mahunin pisan, hunin sat yet chamahaneh yakap anih. Kung siya kinti mamin, yachachik ang habel bay. Aungke ayin ko siya chigwal kalta mamin, talah may mohok mam chwal hunak anehti, palta ko maayach, yato ka kam kulal, bayin huning kinalti, san ilabili Dios tishinti mam, tishinti Jesus, tishinti achko mam Espiritu de Dios, yutol ayach ti mamin achton yahawach baihiban. Yutushan asan ayach mamin kash baichin ay nohanok ikam hunok siya baitalchin tohi. Asan ayach mamin atayin yipkulal kam hunok siya baital mamin okin yipkul neh payuliban kinanti. Wohtak siya yiliya kam kulal, wohtak siya yiliya wach kulal. Shan kam hunok siya mamin baitalchin tohi. Es unikamente asan ton ayach mam. Yutu san ila bili Dios chin kanaya chit hun orailti. Kang kaban shin bay sole ba kono yeto ka kane. Ato ka chahe bal bay hiban yeto ke. Heptol lanan ya beni mamin chahe hon yeto ke para ke nach kapel hut si dal chela kane. Ah kane ti ato hun ti chon iyon bayok payuli bang kinalti. Ani mamin achich oshon ayon baital ait inanil siyetal church hakul bayin ko finalon shan ayin mamin chin kanayach huna chahe balti bay hibanon yeto heba kono mam para ke akompanyado konote yet hon orailti yutushan ashka ayin mamin chin ay nohan baya satahitun orailti church baninawat kulal kash mamin kiwal akay di kailich ha ang kompartir hunak anehti. Kuwahan kuy neni, kuwahan ab neni yekep akono beboninal. Gracias ayach mam, ni gracias ayach Jesus, yutun asan ton ayach mamin yahawach i Diyosach. Kam hunok siya yahawi pan masay. Yutushan, yinabi Diyos, yinabi yach ko kolomal Jesus, yach ko mam Espiritu Santo, amin i amin. Hindi sin ispustak eswanap ayet hun orailti kashkab eni tsishi iskaneh kamam Diyos. Es hermanos aska yet hun cholanilti Ojabe tsechi e kobabe lectura askatoni bai libro yet hecho de los apóstoles bai capítulo 16 versículo 1 kachapni bai versículo 10 mas anel tsetietalchi uhi chiekto ayinis kinalebnak apóstoles aton chialte un makan kanek komandos.

Akay tichonah kanapnok jinis lahubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.